Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Barkan ku dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Juma'a 14 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya ga labaran yau. Amma da farko ga kanin su. Ministan harkokin wajen Turkiya ya bayyana cewa Turkiya da Masar na neman haɗin gwiwa mai ƙarfi a yankin. Kasar Iran ta yi watsi da ikirarin Trump cewa Amurka ce ke iko da mashigar Hormuz. Indonesia ta yi watsi da ƙin amincewar Isra'ila da taswirar hanyar warware rikicin Gaza. Yaƙin Iran ya haifar da ƙaruwar fitar da manyan motocin lantarki daga China. A karon farko cikin shekaru 16, an zartar da hukuncin kisa guda uku a rana ɗaya a ƙasar Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe fararen hula sama da 20 a rikicin Sudan. Mutane 9 sun mutu sakamakon ruftawar ma'adanai a Najeriya. Ƙasar Masar ta musanta alaƙa da jirgin ruwa da aka kai wa hari a gaɓar Yemen, ta kuma yi Allah wadai da hare-haren Bahar Maliya. Bola Ahmed Tinubu ya yi alƙawarin farfaɗo da matatan man Najeriya da suka jima ba sa aiki yadda ya kamata. Ga cikakkun labaran tare da Ni Yasmin Ahmed. Turkiya da Masar sun amince da zurfafa haɗin gwiwa wajen tunkarar rikice-rikicen da ke faruwa a yankin, yayin da ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan ya ce dangantakar ƙasashen biyu tana da kyawu a ƙarƙashin jagorancin shugabannin ƙasashen biyu. Da yake magana tare da takwaransa na Masar, Badr Abdullati, bayan tattaunawarsa a birnin El Alamein da ke gaɓar teku ranar Alhamis, Fidan ya ce Ankara da Alƙahira suna da matsayi iri ɗaya kan wasu muhimman batutuwan yankin, ciki har da Gaza da Libya. Fidan ya ce Turkiya da Masar sun amince cewa akwai buƙatar ɗaukar matakai masu tsauri game da halin da ake ciki a Gaza. Duk da yake bai bayar da ƙarin bayani kan irin matakan ba. Ƙasashen biyu sun ci gaba da yin shawarwari akai-akai kan rikicin da kuma halin da ake ciki na jin ƙai a yankin Falasɗinawa na Gaza, tare da yin kira da a ƙara ƙoƙarin ƙasashen duniya wajen magance matsalar. Abdullati ya ce ƙasashen biyu suna fuskantar ƙalubale da dama a yankin, saboda haka ya kamata su ci gaba da yin shawarwari akai-akai. Ya ce akwai muradin siyasa daga ɓangarorin biyu na ciyar da dangantakarsu gaba, yana mai ƙara da cewa Ankara da Alƙahira suna kuma son ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin kamfanoni masu zaman kansu na ƙasashen biyu. Fidan ya ce Turkiya da Masar suna da matsayi iri ɗaya kan haɗin kan Libya, cikakken yankinta, ikon mallakarsa da kuma rashin rarrabuwar ƙasarta. Abdullati ya kuma ce Alƙahira da Ankara suna adawa da hare-haren da Isra'ila ke kaiwa ‘yancin kan Siriya, tare da yin Allah wadai da irin waɗannan ayyuka. Game da Sudan kuwa, Abdullati ya ce Masar da Turkiya suna da cikakkiyar matsaya ɗaya wajen goyon bayan haɗin kan ƙasar da kuma cikakken yankinta, tare da yin watsi da duk wani yunƙuri na raba Sudan. Ya bayyana dangantakar Turkiya da Masar a matsayin wadda aka gina bisa tushe mai ƙarfi, yana mai cewa ƙarin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu zai ƙara ƙarfafa dangantakarsu. Sojojin Isra'ila sun yi watsi da ikirarin shugaban Amurka.

Birnin Ladusia yake a kan albarkar ƙasar kwarin Lagos. Birnin da yake a mahaɗar muhimman hanyoyin kasuwanci da ke haɗa yammacin Anatolia da yankunan cikin gida da kuma Bahar Rum, ya yi fice a matsayin ɗaya daga cikin fitattun wuraren tarihi na kayan tarihi na ƙasar Turkey. Saboda manyan gine-ginensa, ingantattun tsarin tsara birane, dabarun aikin injiniya da kuma dubban shekaru na gadon al'adu. A ranar 15 ga watan Afrilun shekarar 2013, ƙasar Turkey ta sanya tsohon birnin Ladisiya cikin jerin wuraren tarihi na duniya na hukumar UNESCO a matsayin wurin gadon al'adu. Wannan matsayi yana nufin cewa har yanzu ba a shigar da wurin cikin jerin wuraren tarihi na duniya ba, amma kimomin al'adunsa na musamman suna da muhimmancin duniya kuma suna iya ba da damar tsayawa takarar shiga jerin a nan gaba. A cikin kundin neman shiga jerin da Turkey ta gabatar wa UNESCO, an gabatar da Ladisiya domin a tantance shi ƙarƙashin sharuɗan al'adu na biyu, na uku da na huɗu. Dalilan hakan shine wurin yana nuna mu'amalar al'adu daban-daban, yana ba da muhimmiyar shaida game da wayewar da ta gabata, sannan kuma yana kiyaye fitattun misalan tsarin tsara tsofaffin birane da gine-ginensu har zuwa yau. Tarihin Ladisiya bai tsaya ne kawai a zamanin Hellenistic da na daular Romawa ba. Binciken kayan tarihi ya nuna cewa akwai alamun ci gaba da zama a wannan yanki tun daga zamanin Chalcolithic har zuwa ƙarni na 7 bayan haihuwar Annabi Isa alayhi salam. An kafa birnin Hellenistic a tsakiyar ƙarni na 3 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salam daga hannun sarkin Seleucid Antiochus na 2, kuma an sanya masa suna ne domin girmama matarsa Ladisic. A lokacin daular Romawa, birnin ya zama ɗaya daga cikin cibiyoyin da suka fi arziki a Anatolia dangane da kasuwanci, samarwa da rayuwar al'adu. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi jan hankali a Ladisiya shine yadda ya yi nasarar kiyaye tsarin tsohon birni har zuwa wani babban matsayi. Manyan tituna da ƙananan tituna da suke haɗuwa a kusurwoyi madaidaita da kuma gine-ginen da aka tsara cikin tsari, tsarin magudanan ruwa, wuraren rarraba ruwa da wuraren taruwar jama'a, duk suna nuna irin ci gaba da tsarin tsara birni ya kai a wancan lokacin. Rayuwar zamantakewar birnin ta ta'allaka ne akan gidajen wasan kwaikwayo, kasuwannin jama'a, wuraren wanka, titunan da ginshiƙai suka yi wa rumfa, da kuma ɗaya daga cikin manyan filayen wasanni na zamanin Romawa da ake da su a Anatolia. Harkar injiniyar ruwa ita ma na daga cikin abubuwan da suka fi ban mamaki a Ladisiya. Ana kawo ruwa daga maɓuɓɓuga da ke kudu waɗanda suke da nisan kilomita da dama zuwa cikin birnin ta hanyar bututun travertine, bututun laka da bututun ingantattun tsarin rarraba ruwa. Musamman ma tsarin siphon da ke amfani da matsin ruwa ana ɗaukarsa a matsayin ɗaya daga cikin fitattun misalan ilimin injiniya na wancan lokaci a Anatolia. Ƙarfin tattalin arzikin birnin ya samo asali ne daga muhimmin matsayinsa na dabarun kasuwanci. Saboda Ladisiya yana kan mahaɗar hanyoyin kasuwanci da suka haɗa gabas da yamma, ya yi fice wajen samar da kayan masaka da kuma wuraren rini. Kayan da ake amfani da su wajen saƙa da kuma kayan da aka gano a wuraren samar da rini yayin aikin tonowar kayan tarihi suna bayyana cewa al'adar samar da kayayyaki a wannan yanki ta samo asali ne tun dubban shekaru da suka gabata. A yau ma ana iya ganin wani abin ban mamaki na ci gaban wannan tarihin tsakanin ƙarfafan al'adar masana'antar masaka ta Denizli da wannan tsohon gadon samar da kayayyaki. Ladisiya yana da matsayi mai mahimmanci ba wai kawai saboda ƙarfin tattalin arzikinsa ba, har ma saboda muhimmancinsa a tarihin Kiristanci. Ana ɗaukan birnin a matsayin ɗaya daga cikin coci 7 na farkon Kiristanci a Anatolia, kuma wannan fasalin ya sa ya zama abin lura dangane da tarihin addini. Babban cocin da aka gina a cikin birni, wanda ya zama cibiyar addini mai muhimmanci tun daga ƙarni na 4 zuwa gaba, yana ɗaya daga cikin fitattun misalan gine-ginen Kirista na farko a Anatolia, tare da mozaics, frescoes, kayan ado na marmara da rubuce-rubuce. Ayyukan tono kayan tarihi sun kuma bankaɗo abubuwa da dama da ke nuna cewa
al'adu da kuma al'ummomin addinai daban-daban sun rayu tare a wannan birni tsawon

0: shekaru masu yawa. Rubuce-rubuce, alamomi da bayanan kayan tarihi suna nuna cewa Ladusia ya kasance muhimmiyar cibiyar al'adu wadda ta haɗa al'ummomi daban-daban a tsawon tarihi. Wannan yanayi mai ɗauke da tarihi mai matakai da yawa shine ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ke kaiwa wannan tsohon birni kima ta duniya. Kare irin wannan katafaren wurin tarihi na kaya yana buƙatar tsari na dogon lokaci wanda ya dogara da binciken kimiyya. Ana kare Ladusia a matsayin wurin tarihi bisa dokokin Turkiye na kare gadon al'adu. Ana gudanar da aikin tono kayan tarihi, tattara bayanai, gyare-gyare da kuma ayyukan adanawa a lokaci guda bisa tsarin kariya da aka tsara musamman domin wurin. Ayyukan da ake gudanarwa a ƙarƙashin kulawar kimiyya ta Jami'ar Pamukkale a madadin ma'aikatar al'adu da yawon bude ido ta Turkiye sun shafe shekaru ana gudanar da su duk tsawon shekara. Saboda haka ana ɗaukar su a matsayin wani abin koyi wajen gudanar da wuraren tarihi a Turkiye. Hanyar kiyayewar ba wai kawai ta dogara ne akan sake gina gine-gine ba. An rubuta kayan tarihi na dutse, mosaics, frescoes da abubuwan gine-gine da kyau. Ana amfani da hanyoyin kiyayewa na kimiyya waɗanda suke ba da fifiko ga adana kayan na asali. Yin rikodin kowane shiga tsakanin yayin aikin gyara yana da matuƙar muhimmanci ga nazarin kimiyya na gaba. Wannan hanyar tana nuna fahimtar cewa gadon al'adu wani abu ne da aka raba ba wai kawai ga yau ba, har ma ga tsarirriki masu zuwa. Bincike da aka gudanar a Ladusia yana ci gaba da bayyana sabbin bayanai kowace shekara. A cikin 'yan shekarun nan, sabbin abubuwan da aka gano game da tsofaffin hanyoyin ruwa, alamomin girgizar ƙasa, samar da yadi, gine-ginen Kirista na farko da rayuwar zamantakewa na birnin sun ba da gudunmawa mai muhimmanci ga al'ummar kimiyya. Gano mutum-mutumin Athena mai tsawon mita 2 wanda ma'aikatar al'adu da yawon bude ido ta sanar a ranar 31 ga watan Maris na shekarar 2026 yana ɗaya daga cikin sabbin abubuwan da aka gano da ke nuna wadatar fasaha ta birnin. A yau, Ladusia ba wai kawai wurin tarihi ba ne da ke ba da labarin abubuwan da suka gabata. Ɗakin gwaje-gwaje ne mai rai a buɗe inda ake gudanar da binciken kimiyya, ƙoƙarin kiyayewa da kuma kula da al'adun gargajiya a tare. Godiya ga tsarin da Turkiye ta ɗauka na kiyaye gadanta na al'adu, wannan birni na musamman yana ƙara fahimtar kowace shekara kuma yana ci gaba da haskaka tarihin ɗan adam da aka raba. Masu sauraro, tsohon birnin Ladusia wuri ne na tarihi wanda ya haɗu da dubban shekaru na al'adun tsara birane, ilimin injiniya, al'adun kasuwanci da tarihin addini a cikin yanayin ƙasa ɗaya. Wannan birni mai ban mamaki wanda ke ɗauke da tarihin Anatolia mai zurfi zuwa nan gaba yana ci gaba da ba da gudunmawa ga al'adun duniya baki ɗaya. Godiya ga tsarin kiyayewar kimiyya na ƙasar Turkiye da kuma ƙoƙarin da aka yi a tsanake. Ina muku ban kwana, sannan ina fatan za ku ci gaba da sauraron mu yayin da muke bin sahun Turkiye a UNESCO.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.